rising pram pram pram pram. Atugonzo kusasa na vanta banya kuhiruwa abantu babu nyue na vali mchekepe kwa wakana banya kuhiruwa abantu banyu. Abagonzi babanya binganda zanyu. Abana banya mbili mkari nyue na atugonzo kusasa na nyabai kazi bapacha na mchekepe hindi nyue na antimugume esinu kweti eri eto. Tusobara kuwa mkana ule muntu wena na muhanda ni gugwa kairi tinkira mno kuenda gamba mnuru hanga kumutawo msao nguni kwa gondeze baitu buli munta inaka yakikano wakakubaka yikire tusobara kuanga kuba no genda. Buli munta inaka yine nesahe ye wabiru bukwa buikire tusobara kuwa no yangano genda hawe kitu inakuba ntuguma na mumbera nke GNC habukwa biyone na kuba no viraba mumugume na hawe kibichueka hamuna benganda nyanya kuhiru abantu bantu.

0: paroho
1: ni bawazira ofro kandi ni baiteka ebigambe byo kwenda byona na uniforms za masomero na masata ge bitongole rundi kwa yero bayina t-shirt seze bitoge na zine stali ze bitoge ni bateke ebigambo hamoto ko mumbaju na handabiru hamu byone byo kabaragire
2: bakora kuruga sande mpaka friday saturday kibakiro kyabo kyo kuhumura
3: zero musanju musanju 5 kienda na 3 kienda na musanju 2 na 3 new world creative designers kagadi
4: enjoy the world of change agents
5: Nkia kitongole kiebio bomezi, nikimanyisa abanyakagadi itwena na Uganda yu na kutualiza hamu nguwa kabutukaho ekiruwa ile kiebola. Kandi overuru waho bwa ekiruwa ile kinu kiebola ni bubunu. Nguwa muntu na ateruwa mutwe, na ruwaro rukoro, na ateruwa ruhere, na aturuka, na abana atanaka. Omusahi ni gukuruga vlika huru kona kwa omuviri, ama iso ni gatukura. Omuntu na sase nyingo ni kifuba. Omuntu kukuatu overuwa ile bwa ebola, singa oba okoze seze ebintu vyo muntu woli. Diona ya baira koze seze. Kwa waine kiruwa ile kiebola. Nitso kwe tangire kiruwa ile kinu kiebola ni turavira mehande enu. Kunaba mungaro na maizi na sabuni kwe hara genda mumuijuzo kwa abantu baingi. Kwe hara kulie bisoro vyo mkisaka. Singa murura omuntu wena ino bururu waho. Obuku kwe isaniza omura ile webola. Mutamuku wataho baitu mutumanyise ito nkaba kagadi district ebola task force. Tuije tuwaru omuntu kwa funobu janjabi. Orundi kumanya biku singaho mutiterere hasimu enu. Zero msanju mna na mnana, mkaga na isatu 0004 rundi, mutere haya ministre, toll free 0800 M00 mkaga mkaga leka itwena tukuatanize turuanise kiro ile kiebola
6: ohuri chizi, chena nema katonyo za mshanji fama, hawe tunguka ya makanebya, utakaruga

0: May I kindly invite you to stand for the final blessing.
1: Uganda Christian University. Era nalaba mukuru yali atuludda uludda awo n'ayimirira bw'ati. Naye okuyimirira kwekyo kwafa bwereere kubanga alaze obumalirivu n'okwagala n'ebigambo eby'enjawulo n'amagezi gonna ge batadde mu kifo kino nga Uganda Christian University. Twebaza nnyo era mbaaniriza n'essanyu lingi mu maaso gammwe. Tubatukoze obulungi obutagambika. Nsikize nyanirize profesa ono kubanga ono yabadde antomera buli lunaku profesa Kitayimbwa Ssebo. Weebale nnyo okubeera mubaka mulungi ono yabadde chairman era nga yatulambuza bwe tujja wano tukoze kano tukoze kali bino tugenda kubijjawo bassebo ne bannyabo abantu abo muddeemu mubatwebalize batukoledde omulimu omulungi. Nange muzikize nebaze bempulidde nga tebanoba kwebaza nnyo be bantu Ssebo be mwasindika wano ababadde babeerawo abalala beera abalala bali mu washiru muzeri abalala basima bohoro abalala bazimba abasajja n'abakazi abo n'abafumba emmere munatwebaza nnyo Mukama yeebazibwe. Newankubadde olunaku luno omulabe sitaani yaluyingiramu n'aleeta obulwadde buno obuzibu naye twebaza nnyo obumalirivu bwa ssababirizi ne ttiimu eno gye tukoze nayo okuwa excellent tujja kujja wano tusabe mu ngeri eno ate etuyambe n'okutuusa amalowoozi gaffe wonawona mu ggwanga lyaffe eno erya Uganda. Mukama yeebazibwe. Ssebo omulabirizi we Namirembe, njagala kukuloopera ttiimu yo ebeera wano. Bakoze omulimu mulungi, batukkiriza okusambirira buli kafo kaabwe nga fe tugenda walimu gye batadde wokuwezi oba ziyita mu kirasi lumuzi oba ziyita bali nga basoma fe nga tuyitawo nga tugenda nga tulaba naye tebeemulugunyiza tubataataaganyiza bannaffe abe na mugongo awamu n'abayizi bonna mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala kwebaza gavumenti yaffe bakama bange mbalaba wano batudde mu maaso gaffe naye munzikirize nebaza nnyo mu bakulu abo omuntu gwe tubadde tutuukirako gwe baatukwasa newankubadde ofiisi agifuluma naye kala n'agifuluma ategedde nti tumusiimye nnyo okubanga wadde atuwadde ttiimu nnungi yetukolagana nayo. Ssebo Jonro Katumba Wamala, nsaba oyimirire abantu bano bakubire mu ngalo bakwebaze. Oyo yabadde omubaka wa gavumenti newankubadde siyatoola sente tuzinoonya mu Ministry of Finance eyo gye tusiiba nabo batukoze bulungi tebatugobye lwe tugendayo batwaniriza naye bwe ziba eyo ne ziyitira mu tourismu ne zigenda mu Minister of Works n'azifulumya n'azituwa. Njagala kukwebaza nnyo omukulu Katumba ne ttiimu yo ate n'abantu b'otuwa wano ne babeerawo okulaba buli mulimu nga gutambula nga bwe gwateekebwateekebwa. Mukama yeebazibwe. Muzikirize malirize nga nyanirize nnyo abakulu bonna abali wano. Mama wa Ferusi Kanoni Le Kanoni Ruusi Nankabirwa, tusanyisa okulaba weebale kujja. Njagala okukaniriza nnyo muganda wange minisita w'amakolero omulala, simuyita muto naye minisita w'amakolero, nsanyisa okulaba Ssebo minisita w'amakolero. Erinnya nno terigenze naye nsanyisa okulaba. Munansonyiwa, emyaka ebiri egiyise omusawo yatakulako mu bwongo bwange, kakati oluusi ebintu ebirimu niwemba mbijjukira bigenda ne bisikatirawo nga tenjagala kubyogera naye ne bigaana na yese mwasani chokulawa mkama yebazibwe njagala kwaniriza nnyo omwana omubulizi canon designate amama mbabazi ne mama kanoni mbabazi ngatusanyisa okubalaba mwebale nnyo kujja oyo omwaka guno yabadde mugenyi waffe kunaku lwa nkoyooyo nolwekyo tumabaza nnyo ate era atuyambye ne bwe twakola tetwasooka kukolera ddala fundraising ennene nga akibisopu ntagali akyaliwo oyo yali chairman n'atutwaleyo mu bifo ebyabakulu abakulu gye bateesereza gye twabeera nange nali sitasangako ku nkiiko za kiro navaayo essaawa nga ttaano ez'ekiro nenvuga okuddayo ekyaggwe naye nga mukulu Mbabazi atutaddeyo era twafuneyo obuyambi obumala obwatutwalako mu maaso okutuuka nga bwe tutuuse mukama yeebazibwe muzikirize nimekutwala bbanga ddene naye mwenna abazze mwebale kuguma nimugamba ffe katugere tubeerewo tukiikirira abalala bonna tusaba nnyo katonda agolola omukono gwe ogw'ekisa ajjanjabe eggwanga lyaffe ng'asookera ku balwadde abo abali mu malwaliro n'abo abaakasiibulwa n'abalala tebanna bakutuukayo bonna abakwatiddwa obulwadde bona obuzibu katonda atujjanjabe ffenna ate era nsabire bannaffe abanaateekateeka omwaka ogujja tutuukeyo ku mwaka ogwo ffenna nga tuli balamu tulabe essanyu eddene okusingaku wano njagala okubategeeza okusinziira ku pulaani zemanyi abakulu no zebantegeeza bwe muliddira ate mulirabawo ekyenjawulo ekyamaanyi nange nsaba katonda bakama bange bali beŋŋenda nembagamba nti abange kiri bubi era kati manyi wenava ono nze manyi obusimu bwange bwe bunaasula kubanga nina abammanja bakontrakita zibakyammanja bwe balabanga tukuŋŋanyeeko bwe tuti balowooza nti sente mwazirese wano naye katonda katusaba katonda atusabire ate n'abakulu abo gyeŋŋenda nabo banyambe banyanguyirizeeko akabajeti kali bwe kayitamu nga nange bandowoozaako omulimu gwa katonda gugende mu maaso mukama abeere nammwe.

Johoima Road. Bakwataniza hamu na Makerere University. Batuleta ilo buhereza omu kutendekera abana na abobona abantu bakuru. Abata asomere. Nanyo abasomere ho. Bakata andika ira na abande basoma. Bamara nebaru haba itunga. Bata andika nukuyore sente. Bobo nibe kozisa bonka. Bakutendeka emirime yomutwe. Kando buhereza bunubuona. Bulibu.

0: baradufashe.
1: Wa musore we, hagarara, wa musore we, hagarara aho ngaho. Kubera cyo kwiruka sha.
0: Ndi kwiruka abayobozi bashaka kumfata.
1: Ariko uyu ntararira, waro rugukora ikimu kibira. Nari ndi gushaka impagi zo kubaka ikizu gihene. Ntabwo ze ngo icyo ngicyo, kiri gushira ubuzima bwawe mu kazi. Kubera iki udashira ure biti, ugatera ibyawe. Ukaba n'ikibira cyawe, ukakuramo imbaho, inkwi, ugashobora no guhinga.
0: Icyo ngicyo gishoboka gute kweri?
1: Ariko wa musore, kirashoboka. Icyo gukora ni kimwe. Genda ku muyobozi w'intebe yo kubanza, mu gice cy'urimo, wihandikishe ufate ibiti byo gutera. Kuva mu gitongore cya WWF muri iki gihe cyo gutera.
0: Uri kukimenyesha kweri?
1: Yigo, ntabwo ari cyo gusa. Dushobora gufatanya kurinda ibibira byacu. Ibyiza byose bizaza, nitwe tuzasohoka kubitwara.
0: Ntabwo nzongera kugarukayo mu kibira gushaka imbaho n'inkwi.
2: WWF